0: delay
1: sa.
0: Law can mixture and the capsules. Minsu efiti kromu ya ubiem mura. Se wobe delay kra no a. Minsu.
1: Bema na obebi ya ube hudia wompe ana obati ya ubi. Ewo hobe biano. For law can mixture. Esi ano. Yari ebiti se gonorrhea. Why? Syphilis and the kekan wanu ubiya. Wani intime nye da. Enti ma law can mixture and the capsules. Eme yifru. Ewo heba. Any pharmacist in the emu. Kubu afre 0242-133-577
2: 0243-619-999 Law Chem Mr. and in the capsules. And what's that? In kind. Okone ni kosi na fuo wa yuko ni chachere ne mai wodi ane ni koso ni ja obire tu ni kupo do fuo eja wo mo anku ni maba agura na na wi kwa ba akasa no makasa french em wobi na no awo buajo asara na na wo fedi awe ni bona so awo na chete okone ni ba na sene ni ba eja no bi na te bi na eja wo mo na mi di asem asachiri na na pe na wa sem eja wo mo aso wi aba Odo makumo ba di ese yense yene sa waso eni je ni abrewo afi wudu e bi bi asia so ni mo e ba se wo yira kwa so a chire ne kwa mpa lo bi a

Azor dai. Azor mi yari o mi ti eye mi ya pa wo ye mi sa ro unu. Ba sa be re yi o. Ayo. Hello. Kafra. O enti mi enyina so. Kafra. Na hana na ka se bi wa. Ti asoma na na kanwa.

I think sir album anana eye twa to ansa na wo free asasi so akọ ene sa anyumwe na nana anyumwe e ba anyumwe ni pa ma na ye me desert time na mi nra radio mu kra Big Shark Attacker Yankopon fan the crazy Big Shark sa time said the shark bisi ya bonnyum na jeje ho no na me busa ah radio anyumwe shark ma na ye me de na mi nim se se mi nso me ba bet na radio so na ma ba ye the shark ye ni bi nyankopon ma emfa ne kra ensie nana tufo nana bebia obi a otumfo nyankopon omfa okra ensie anyum ni ne oso odoka kra sika kakra